0: mau jarau ceng belai no kena totok recapung ceng kena like ya sarasa point dog megahertz fm uje to hangke ceng ang nor pro saja tonggo kong tu play shahor di norok ni sija koklop rok kok tang rok tonggi tong kakak hangke fadi o jarau kok tu kya sak nai shabotong kok tu ko hello hello Funka ham nono bo lam sogo.
1: Ang yang simnani wakiti do.
0: Buko wakiti do sadi. Kanai tongo do sadi neng ni sija koglo blog tong kakai ba neng shawi mano. Ko,
1: engko sa kuya thai sa thai neng thai kanari wa ne. Obo, ani busa do ba sija koglo mo sang sija hana na yudo meta.
0: Do ni ni busa.

0: 会得罪了我，孤独也是难受的，孤独。Hello。
1: Hello。
0: 你不是干哈么？啷说不？
1: 干哈不哭个？
0: 到到，不哭关着哩呢。到不是咱们可能那啥的。
1: Sakubi
0: mole kasagan kna manta si sadi takuro si sadi bukuro. Kung ano napatutong na? Oh, bale sa imali
1: yata bukto tong ko po bale
0: ano kung jam rucapong? Ah, ano kung kardoy?
1: Kaya hindi buk na imam
0: la na. Ii, kung na imam
1: nasali. Kaya
0: bondon ni kasheri di. Bondon do do ta khnai tang nai rang khna ni phungur do belake ham bai kok to bagi ham bai among kha habu ko konjali rachap mong khana nahi ni koi har ka bisramganj ni bisramganj tong ko te ke khana lai ni bini khna tok sak mani rachap mong do

rechapung to tang sha to ang man kap ya ba o rechapung ta rechapung ya ba to saimalia ai pano khana di ho rechapung da khana saimalia ang ka hai pano khana nai di khak lai o rechapung khana tak sa kana